Likanitapap ang krelin charab chali Dios. Likanitap manung krelin charab chali kagwa. Lainting koleb. Lainting amay chakukin. Pero kuinaklat nagkakwash. Wala tiskat ni Dios. Chimak anak kapap. Chimak ako na charab. Kero lita Charles sasbeni kayo ang. Magalit kiliru. Makalit ka na, wiru! May patsing ka ba? May pats ka ba li kakwala, Diyos? Sa chobang bil atin? May patsing ka ba? Sa chobang bil atin? Tiyan ako li kakwa. Kwan ko na lang, kwan, Kau nalan aku nak aje. Mari yang tik-tik nak kau siapal pun nak pas kau balik aku. Uli aku yang kena ulak ciluan. Dia aku nak po. Nek pas kau bahasa coba ambil Latin. Kau nak aje. Ambui este. Marah saja. Marah nak aku ikan aku ulak aku ken. Marah nak aku jalan mak ayam papa. Marah mak ayam mama. Marikuan la mama. Matkal kia la ko chake bakwi. Na yos! Habili atin. Kahani Dios. O kanak la shele kakwa. May patsin ka ba sa kyubang bil atin? Kyubang bil atin. China patsak sa shebali shyalal. China patsak barkuinak ta atin akli atin di chabili shebal shyalal. Pero menos sa chupang pil atin karo na shkule kakwa masao klicho li Dios na shpanu chako na shpanu kawad na na chako hermana Carla kawad na kamali Dios porque naglaat chokat chishpats pash kawali kakwa sa chupang pil atin chimuko yan. Lekakwa na chako sa ram. Lekakwa na hos. Holy Dios. Na hos kule kakwa sa shmen. Lekukun ko lina panong kreli na leban. May pats ka wali kakwa le Dios sa chobambil atin. Cine patsak bana sa shkepa shkialal. Shkepa shkialal. Likakwa Dios moko tishkana ta. Chi inka tishtok rishma. Champero. Champero na klaot kakol. Takyo ko, chishbanon kila na lewain. Champero na skapi. Likakwa Dios moko tishkanapta chi inga tishtok rish lishmak. Habi chekwa bi. Mientras kenak toh laat utlain Jokosh pats ashkabali kakwa asa kyobam il atin. Kakana mas manong kil. Rena hingat katog hirish li kamak.

pinakyaw na alin. Kawil chole, toh salahun kabal, la puktisipalatin, sail chole hil, sa 104.5 FM. Naduno ko akobi, sa internet, www.felicidadestereo.com. Nukotaliman, salinim latinami, poktum peteng.

Lakus ibu kahen, sio omingkin di akwa behdros. Pagkut takwa ilabich, utliratin lukakwa, sa ochi utsak kaslang atin. Mahal chuk labuk tesipal atin, kamakat sa sahib chorehin, 104.5 FM, lukin lakus ibu kahen, sio omingkin.